journée venira. Aula itako, ulumenta ko yakilbo. Metem pesa kalok si magama. Chinet chinet yung mabinti ka niyang mabalok taka. Atata ka nara ka nulong kala kama. Pisyani, ulang sa mga.